gwa khnye ti linga shin nye su chu pe bu gu lu ju su ka chu bu ngwam chu la ngwa chu pe ngwa lu tu la ngwa kwa chu no ta kwa chu pa du nga no ta ka chu ji du nga

Amuna ne, ngwa ju ngwa nyen la li benvena na, ngwa ke manye tilinga. Ngwa hi ngwa tegu makwa, ngwa ju ngwa nyen makwa. Muza luza ka chichi, nye gu ju gu na sasa. Musu za le zavu shi, musu mu le tsubi ma.

gwa khnye ti linga shin nye su chu pe bo ku lu ju su ka chu bo ngwam chu la ngwa chu pe ngwa lu tu la ngwa kwa chu no ta kwa chu pa do nga no ta ka chu ji do nga